0: Gusto mo ba lang magbiyahe sa bugos ng pungsod na komportable, layo sa peligro kag madasig? Ano pang ginahulat mo? Magbiyahe na sa Super Sumpit Navigation. Ang tanan namon nga barko nagasumpit lang sa kadasig. Ang Iloilo to Manila nga biyahe 45 minutes lang. Iloilo to Cagayan de Oro 50 minutes. Iloilo to Davao 55 minutes. Super Sumpit Navigation. Wala sang katupong sa kadasig. Tungod ang amon mga barko ginatungtong namon sa eroplano. Wala pa sang peligro nga malunod tungod nga lupad ka sa panganod. Gani, para sa biyahe sang barko nga daw eroplano kadasig, mag Super Sumpit Navigation ka na. Super Sumpit Navigation. Magasugod na ang pagbiyahe kung may eroplano na nga makadalas ang barko.
1: Mga DJs na makulit,
2: tugtugang malupet, bongga!
1: More sa umaga!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Yes, darling! Sabog ka gini akong darling ko, sinungudyo kayo. Kipos ang manirano na ko sa dyan.
2: Ayo! Ayo!
3: Ayo ako!
2: Ayo!
3: Abay!
0: Magubana akong tindahan dyan, akong tabon magubana.
2: Wamilabot! Ayaw sa panirano kayo mag-inom eh. Papalitamig ilim nun!
3: Magdali! Magdali pa rin eh!
2: Magdali!
0: Tisa! Pag-unos nili mo. Mata pa kayo mo magtonto na mag-inom? Huwag mo magipagtudloan sa iyong mga ginikanan.
2: Hoy, tiguwang!
4: Pagbuot-buot rin ha, kaya di ikaw nagpakaon sa buha.
2: Oo, dili ka lang mo ginikanan.
3: Saan ka na mo, Ron?
2: Papalitan na may ba? Naghalag yaw-yaw ni mo, oy!
4: Saman! Huwag ilim nun, o dili!
0: Ay, ayaw ko ninyo gisugi-sugi ha, mga bata, pag-aray mo. Kabalo pa mo nga, disuras na sa gabi eh. Manirado na ko, likur banda.
4: Walay likur banda rin! Gusto ka mag-wild mo rin?
2: Tama! Ikaw asa lang ilim na ni mo!
0: Kamu mga tawhana mo! Ikaw! Pila may edad mo?
4: 38!
0: Ikaw! Pila edad mo?
2: 45! Unya! Sama!
0: Padabay! Mama mo nagigol na gusto na ninyo mag-inom. Mag-celebrate ko, sige! Libre hunta mo isang kakahon mag-inom mo!
4: Kana mo ni gusto na mo!
2: Naalam mo na yun, ha!
3: Magal! Panagadugay pa! Gusto siguro mapitan na ito, diba?
2: Sige na! Igawas na yung ilim nun!
4: Ilim nun!
0: Kadali lang! Kaya igawas ako ilim nun! Pakapinan pa tayo magpulutan! Dito ko, hindi pantay siya kung darating ka rin.
5: Pagdali!
0: Dawatan ninyo ni pulutan, mga kanahan!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, halera ko dali, Lito. Nga naman eh, muntis paper nga na may F.
0: Nga naman nag F?
1: Bagsak ka!
0: Dili man na siya failed. Ang meaning sa F, fasar.
2: Ana!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
1: Manong bayad po?
4: Ilan ito?
1: Dalawa po sana. Kaso, iniwan na niya ako.
5: Hugo the more!

0: Loves, panang late nga mapatay ako, abi. Maano ka ayhan man?
1: Ay, abaw ah. Mapatay man eh.
0: Ay, nga aman?
1: Siyempre, makamamatay man na sobrang kalipay, no?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey, mayong buntal din yung day!
3: Magkamor, ganina nang siguran si Sir sa iyo. Late kay ka.
1: Late ka!
2: Sus, tuhuman mo. Asa man si boss?
3: Nandito, nag-CR pa may.
1: Halaka, Kanor! Late ka!
2: Ay namang si Karingad, ha? Tuhuman mo, anak.
4: Maganon, ganong late naman po ka?
2: Alang, hindi ka malit. Tanawa niya akong katsalo. Wapa kayo, nag-aibol me.
4: Kupahagi na yan, no. Eh, dapos, sige ka man, Kanor ba? Huwag ka mapili.
2: Tanawa, tanawa. Okay ba, okay ba?
4: Yes, kayo okay kayo. Okay siya.
2: Eh nga na dapat imong text. Dila imong text. Mura naman imong baba.
5: Oh, Kanor. Ganong late naman sad ka?
2: Madami. Si Bossing. Boss, kitakigan ko, boss. Ano, oy ka, boss. Isunod na yun ko sa trabaho. Bisaglain ang akong paminaw.
5: Ay, sos, Kanor. Kalintura-kalintura na pugang kanahana ka. Di na kumadala na. Dito pa ko sa CR samtang nangihi, dongga na ako imong tingog. Lagsik pa kay kaganina, nagkaroon pa luya-luya na ka. Oh, alam na ako na imong binuhatan, Dok. Ayaw na ta.
2: Sige ba nala? Pampakuyap-kuyap na lang ko. Aya.
4: Wala si Bangkano na kuyapan!
2: Dito ko maliho, karami malas na.
5: Kuyap-kuyap na ka niya, ha? Aliha. Bumbungan na ka ng init na kong kape.
2: Kaya, magpa-biskuit-biskuit na lang ko.

0: kabalukad doon. Grabe ba, wagyo ko musulod sa klase na ako ba. Ano man, para lang yun makasulod sa imong kasing-kasing.
1: Anak!

0: O, dosi-dosi lang. Wala kang toda. Pwede rin dasok-dasokan na lang para makagawang dosi-dosi. Kaya malarga na ta.
1: Doktor, dali lang. Kaya madala ako nga upa.
0: Ate, sige lo. Dali-dali lang. Kaya makaramakan na ka ta. Sa baka na lang na lo. Sa baka na lang na.
1: Nano nga sa baka? Sa baboy na yun, sa baboy.
0: Oo, gani ilo, sa baka na lang na gani ilo para makalakad na dalo.
1: Idano ko doktor na sa baka, ibili ka sa baka. Upa, ipakaon mo sa baka.
0: Abaw, pagta.

Dominic.

Ikaw bala, wala na sang may nabatsyagan? Wala na sang pangalibutan sa kung ano ang nagakahinabo sa imo palibot? Hindi na mabatsyagan kag mabatian ang imo pulso kag ang pagpitik sang imo tagipusoon. Nagapalangitom kag mayami na ang lawas mo. Magpahimunong lang kay patay ka na. Let Alive Forevermore Funeral Parlor take care of you. They have expert embalmers nga daw ginaihaw ka lang kung mag-imbalsa mo sila sa imo. May mga special nga lungon nga may turbo kag magwheels. Kag may aircon pa kung mainitan ka sa imo lulubgan. Sa Alive Forevermore Funeral Parlor, daw buhi lang ang pagtratal nila sa imo. Alive Forevermore Funeral Parlor. Iyan ang hamtang malapit sa Taipa Dinuguan and Kasudan Specialty Restaurant. Dalang deadbolt, sakop sa barangay Tigops.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Dagang salamat sa mga nagtambong! Huwag ayog kalimot! Karong mabot na eleksyon!
3: Dagle! Kung siya manang kabanha manalya sa gawas, doon na may nagkabuliyang ng mga tao.
1: Ay, nahi mga kandidato diha sa gawas nang hatag o 500 para butuhan.
3: Pao ba? Kanang mga tawhanan ha, o ganang klase sa mga tao nga korupto gayo. Ako, di ko maboto ninyo no? Palito ninyo akong boto, 500, o sa pagtuo ninyo sa kuha, mapalit ko ninyo? Pweh! Ang akong katungo di si butante dili na ako ay baligya. Di ko maboto ninyo. Kamong kandidato manghatag og kwarta para butuhan, di kita mabutuhan. Timanay gina ninyo. Mark my word!
4: Oy, Mang Kanor! May ngadlaw niya!
3: Padamay, panulong nga rin ang kandidato.
4: Oh, Mang Kanor! Nay 500 o, pangtuba-tuba o. Oh, dira o. Karong eleksyon ba ha? Ayaw yung kukalimti ha? Just remember my name, alright?
3: 500? Okay kay sir, ay kumalak ka sir, Diego, di ka makalimtan. Number one yung ka sa akong listahan. Ikaw na ako ibuto sir, wala lang pangalan sa baluta.
4: Oh, mau ba? Salamat kay Mang Kanor ha. Oh, niya pa'y 500 oh, nung aga na to.
3: Ay, 500 na sir. Salamat yung kay ni mo sir. Believe yung kay ko ni mo sir, tanay mo mga plataforma. Ayaw yung padala ng ilang mga black propaganda sir. Sa pinili ay, wala ko ilang piliyon sir, ikaw na lang yun. Oo, kagbuto ko, di mo? Di, kumbuto ni mo, no? Dawaton ko lang ni isang kalibo. Eh, sayang mapun, eh. May nanay pang sudan-sudan.
4: Oh, Mang Kanor, una na mo yan.
3: Ay, sir! Number one ka, sir, sa kuha. Number one ka!
5: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.
6: Hugot!
7: Hugot!
6: Hugot!
7: Hugot!
6: Hugot pa more!
7: Hugot pa more!
8: Chemistry! Minsan subject! Madalas bagay na wala tayo.
7: Hugot pa more!
9: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Eh, bate ko ko no. Wedding anniversary yun ni misis mo. Ito yung regalo mo siya, pre.
1: Simple lang, pre. Dalon ko siya sa Africa. Okay naman na guro, no?
0: Bawo, ti guwapo na, pre. Guwapo na. Galanti ka kagigaling nga ba na, pre. At sa sunod nga tuig, pre, na plano mo mag wedding anniversary naman ka mo, pre.
1: Ah, nakaplano na na, pre. Next year, kuhaon ko na to siya sa Africa.
0: Bawo, perte.
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.O.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!
5: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali!
4: More sa tanghali!
2: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa MOR.
4: My only radio.

0: Ingon ka, Dr. Noor, safe ang mag-calendar method. Anong nabuntis palagi ko?
1: Di on sa man din yung paggamit ang calendar method, dahil?
0: Among gibanig.
1: Dabay!

0: Nope! Nope!
1: Ah! Panoy, kamusta?
2: Natatamay thermometer ka sa talinga mo.
1: Ah! Sa pag-burning houses, kisa daw nabubot-nabot ang subulpin ko. Nurse! Nurse, subulpin ko! Ano pa daw kung kisa nabubot yan? Nurse!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon, sulayan yun ako na kumotor kay bago ng ribor ni Bilidjone. Pakusgan pa na kong padagan. Hindi kayo kay ba si na-speed gun sa unahan. Uy, yun na pa. Baba nga chika, babes. Sexy kayo. May para. Siyempre, ano ang gagawin ni Mangkanon? Mohonong, kini para ang chicks. Kagwapa. Aniya, hunungan ko na. Ay, miss. Wanna ride? Uy, muna ni Tando. Musagot. Sige, may sakay na. Mag-chill-chill ta. Mag-stroll-stroll ta. Okay ba? Pamorkis to. Let's go.

0: Sit down, sit down. Ako na si Mang Kalor. O sa may gusto ni mong order? Di ba ni mo tingog ni Bayanan? Sayang kay guwapa pa naman kayo. Makasabot ba ka o bisaya? Ano di man kamutubag? O sa may gusto ni mo? Beer o beer? Beer. Sige. Waiter! Waiter!
1: Yes, sir!
0: Tagay may duha ka beer gari. Pinabtik.
1: Okay, sir!
0: Gulitan ako yung kamot. Okay lang ba? Nigunit ko siya mong kamot? O sa may pangalan ni mo? Sige na, sulti. Sulti o sa pangalan ni mo.
2: Ako na si Renata.
0: Wala may kuyot sing mandiay. Bayre na. Pahala ka na, bulakaw na ko.
2: Oy, di pala ko na maihaton.
0: Ihaton.
2: Oy, kuwang.
0: Haton yourself. Pahala ka na.
2: Ihaton, sakit.
0: Wala may charin.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Bakit puro horror ang pinapalabas tuwing Halloween? Dapat puro love story. Kasi nakakatakot din naman ang magmahal.

0: Abi mo, sa tanan nga nagapangaluyag sa akon, ikaw lang idbala ang pinasahi.
1: Oo, oh, tubla.
0: Kaysa tanan sa ila, ikaw lang yun ang wala pag-asa.
2: Abaw! Puwerte!
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR.

0: Tay Kenner, Tay Kenner! Unsa nang bird flu?
1: Ikaw yung bataka? Hinay doon kay kag-ilingles. Anak, ang bird flu. Muna'y past tense sa bird fly.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Lucky.
1: Dong, kanang pauban ni rago sa doktor, Dong B. Kay buron na'y problema niya kung mata, Dong ba?
2: Sige, ano man, ang sama ni mong mata?
1: Kanang paminaw na ko, Dong, murag, di na ko makakitaglain pa parihan ni mo ba?
3: Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kinsa ka? Malayo ka na ko. Kabalo ko sa kakatindasyon.
2: Susuoy, Mang Kanor. Atik-atik pa, Judoy. Dali ba? Dali na diri.
0: Oh, Baliling. Ayaw kong tintala, Baliling. Kina akong asawa.
2: Susuoy, Mang Kanor. Dili lagi na makamatay mong asawa. Dali na diri. Ako rin bahala sa imo.
0: Baliling, ayaw lagi. Kimaluya kong ginganaon ko ni mo.
3: Hoy, Mang Kanor! Imo man ang gihalukan si Blacky!
0: Padamay! Ang iro man niya kung kalip-slip sa amin akong si Baliling!
3: Kapalo ba ka, Mang Kanor? Iyan na pong kitanggag ang basura sa silingan ba? Lips-to-lips na ikag-iro ka rin, Mang Kanor!
0: Lips-to-lips! Ipagtuon naman sa kwa! Buhalo kong hayop! Ayaw kong pasangin, Le!
3: Sumbong na ka sa tropa nga mihalo ka kang Blacky!
0: Sumbong na yan! Lips-to-lips sa mga duha! Siguro, dali din! Lips-to-lips! Lips-to-lips kong Blacky!
3: Imo man ang gilipstulbis si... Uy, Mang Kanor! Nganong imo man ang gilipstulbis si Blacky? Uy, Mang Kanor! Nganong imo man ang gilipstulbis si Blacky?

0: Bitoy Kanur, ikasaban ko gusto mo, maestro.
1: Oh, kay ano man, Bitoy?
0: Ako mong kong gikisan akong classmate.
1: Susanak, liwat yung kay Kaskoa ba? Unyanak, lami?
0: Kinalamian! Guwapo ka, ayam sang surams!

Call me Connie. Ang sikreto ko, nga feeling press ko ako adlaw-adlaw. Paslak Humble Sanitary Napkin. Paslak Humble Sanitary Napkin. Safe and secure ako, bisan heavy and flow. Kaya ang Paslak Humble Sanitary Napkin, daw algodon sang duldul kung mag-absorb. Pwede man ini, pangtapal sa buho. Buho sang atop, buho sang dingding sa banyo, buho sang karsada, kat buho sang tambutso. Paslak Humble Sanitary Napkin, pwede man nga proteksyon sa ulan. Kay pwede man ini, nga himoon nga kalo, kapote o konpayong. Sungit ini, ginhimo sa daon sang badyang. Paslak Humble Sanitary Napkin, may wings man ini, nga nagikan sa aeroplano, for added protection. So girl and gay, para presko ka, kagprotektado, ari ang tapal queen para sa imo. Paslak Humble Sanitary Napkins, available sa inyo paborito.

Travel in style and comfort. As in, syempre, supermikang on time. Magbiyahe sa Palupad Airlines. Nagwawasiwas pero komportable. Ang samong mga eroplano, tik-disenyo halis sa mga aswang asin kikik. Palupad Airlines. Mas marikas ang layog kung bilog ang bulan. Iwasan sana ang pagdaranin asin, abo, kung ika masakay. Kaya tandaan, sa utro mong pagbiyahe, magsakay sa Palupad Airlines. Mismong naglalanding sa imong bubong.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more! Ang tunay na lalaki, nagbabago para sa babae. Hindi pa bago-bago ng babae!
4: Hugot pa more!
5: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hi, Mangkano!
3: Ay! Hi, Nemo!
2: Murag, nakalimot naman ka sa ako, uy! Si Cindy good! Ihagragod ti ka, be?
3: Padabay ka humot at ibayana ni. Ay, Todd, ikaw man din na Cindy. Arang kagwapa naman ni mo. Dahil kalimot na jud ko ni mo ba?
2: Lain jud ka ayo ka, Mangkanor ba? Gikalimta na jud ko ni mo. Mura matagulay kagahapon, ani, uy?
3: Makainom nung pagilikas tong kagahapon, ha?
2: Siyempre, ikaw pa?
1: Kanor! Sama na!
3: Padabay, ako asawa. Ay, darling! Ay, tama to akong i-order sa mo, ha? Bra o panty para sa kong asawa. Lipstick o ganang mga balunan. Paborito kina niya.
2: Naisa di ay ka. Lain-lain nung nagini mo ang story, ha?
3: Ayun, si Karinga di akin akong asawa, diri.
1: Usa na ito yun ni mo sa iyahaday?
2: Ay, kanang kuan mo good mini, Mang Kanor, sa una.
3: Ay, okay lang mo. Hawa na diri, hawa na. Mag-networking na sa kama. Di ay lagi kumukuha na yung produkto.
4: Lahat ng gusto
5: or sa hapon na
6: lahat ng order mo
4: back to back dito

0: Pre, dudalam gina gina paminsar mo haw?
1: Nagdamgo ako balaan kagabi, pre. Upod ko ang 50 ka-contestants ang Miss Universe.
0: Swerte mo eh, tinog na problema mo.
1: Pre, ako ang nagdaog sa Miss Universe.
2: Aba, puwerte!
3: Cool down ka muna.
4: What's the hapon na?
5: With the hottest hits for the entire barka.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Woo! Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: bala nga may multo, tay.
1: Morto man. Ang pinalagpad kay mo. Di ka makuha. Morto. Diin morto da. Pate ka man imo.
0: Hindi, tay. Ah, hambal ni Yaya may multo.
1: Ah, hambal ni Yaya? Nak, wala kita, Yaya.
2: More sa hapon. Isigaw mo.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Te, may baon akong hopia. Gusto mo?
5: Wag na. Sawang-sawa na ako kakahopia na mahalin niya rin ako.
4: Hugot pa more!
6: More music, more variety.
7: Yan ang Fully Loaded na hapon.
6: More sa hapon.
7: More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Ay, nagtirada di apat.
2: Mang Kanor, wala na day mo ni Darling? Nagbuwag na day mo?
0: Ah, wala na be. Nakigbulag siya na ako. Ako yung hadlok. Magpaihaw ko. Ako pa hadlok ko rin mo. Murag akong amigo magpapista kung bulag ang uyab. Lipay kay ko ka single na koron. Makakita na putang mas bata nun. Mas labas ng mga chika babes.
2: Murag lipay manuon kay ka bulagan Mang Kanor?
0: Siyempre, akong darling, taratitat kay baba, pwede ka banhaan, chismusa, maldita, og labaw sa tanan, di pa yung gwapa. Kaysa may di malipay, biyana na.
2: Diha, yung gubilib ni mo, Mang Kanor, ba mo nang idol kita ka?
0: Tama ko na, ako gay idolo ni mo, pag na'y mawa, na'y mupuli.
2: O sige, tagay!
0: Kasta na po ni inom, maoy po na akong kauban nila. Hindi na mag-umaul yan eh.
2: Oh, cheers naman, Kanor! Para sa atong pagka-single! Cheers! Oh, Mang Kanor, isang pakashot para di mabungol. Oh,
0: sige, isa ba?
2: Cheers!
0: Grabe, so gani.
2: Unya, Mang Kanor, ano may plano ni Moron?
0: Kabalo ka. Lagot na niyo ko atong darling. Sa tinood lang, kibuhat man ako ang tanan. Ako may mang laba, ako'y mabalansya, ako'y mang limpyo, mang hugas. Usa pa may kuwang nako, ganun iya kong gibulagan.
2: Oh, Mang Kanor!
0: Dili, sakit kay! Sakit kay, dili, sakit kay!
2: Mang Kanor, dili. Okay lang na, Mang Kanor!
0: Dili, dili ko okay! Sakit kayo! Darling! Hello, darling! Asa ka karon? Kita tabi, emisyo na kayo.
3: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood, and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury. Treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MCMC, plus grand avec la descente à Tonga Mioranga, Bagona, la boîte que l'Etia.
1: Ah, ok. Ah, good evening once again. I would like to acknowledge the arrival of the late Mior, who just passed away.
2: Abau, fuerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Eh, pre, ganun kayo noktok man ka?
1: Ako ng asawa lagi man kanur, nag-hire o driver, batanon, guwapo, macho pag yun.
0: Unya, selos ka?
1: Aw, wa man, matingala lang ko, kay wa ba yan may sakyanan?
0: Pagdabal!
2: Mix of rock.
3: Pare ko, amo si
2: Mix of rock.

0: Ang dong. Unsa galing height ni mo dong?
1: Ako 5'9".
0: Ala, taas sa day ni mo dong no? Yung sa kanin mo pag-igo sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!

0: Ilawan mo na bala ang mga pagkaon nga ginapangita sa imo baba tutunlan tinaay kagtiyan? Iyari na ang M. Fatso Restaurant. Kunsa diin sigurado nga saboroso gid ang amon menu. Nadunlan nga bulgan, ginbalda nga crispy pata, sinapote nga pork afritada, ginsalvage nga lechon manok, ginkuryente nga pork hamonado, ginlinas nga bihon gisado, kag madamo pa. May mga desserts man kami katulad sang ginlapak nga mango float, nalukpan nga fruit shake, ginumos nga ice cream, kag ginpusdak nga fruit salad. Sa M. Fatso Restaurant, ginasiguro namon nga ang amon pagkaon hindi magbalabag sa inyo tutunlan. M. Fatso Restaurant, located at Gallbladder Corner, Pancreas Streets, Barangay Apto.
1: Mix of rock. Mix of rock.
2: I've become so numb.
1: Mix of rock.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Naara mag-ito dili. Asa naman itong shampoo na ko dili? Paita gining na imong ugangan sa inyong balay. Ay, pati ba naman shampoo? Hurdon na yun. Mupay pagpalit kagahapon. Isa ka butilyang shampoo. Gihurot na yun. Duda ko kaning akong ugangan ba? Muinom ng shampoo ba? Makalagot yun.
3: Kung saan ka nilakanon nga sige makagyaw-yaw. Parang dungog na po ka ba?
2: Wako nagyaw-yaw ma. Bagutan na lang unta ko. Kung hain ang akong shampoo. Unsa, bagura tong palit kagahapon. Yung karahurot na dayon.
3: Subot pa sabot ni mo. Ako ang bigamit sa shampoo. Di ba kaya gumagamit anak kay gikas pa ko? Tanaw niyong ulo na ako. Gikagid na lang itong ulo na yung shampoo. Unsa mo rin ang shampoo na nayabura sa gilid, oh. Di ba mo na yung ipangita?
2: Ah, pandamay. Tura na yung shampoo. Nayabo. Ayaw ko'y masulti ni mo ma, ikaw ay pinakadabes nga ugangan sa kalibutan. Tinaw kay kagmata man, no? Abdek pa yung gayo, bisag idara na.
3: Mangita yung kagbike, kaya gusto ko ni mo palayason rin sa balay. Ba ang ipangita ni mo, dili mong mata.
2: Ba, okay ra kay ma, bisag dire ka, pila katuhin ka mo puyo sa buha. Kadiga kumpleto ang mong pamilya ko lang. Ah, magtay na yung kaskuha. Lagot na yung kaya ko na mo uganganan ka. Kaya yung kabulayas dire, kaya gayon lang yung kanimo po. Alam yung kay panahon sa wa, pantay lang yung ka.
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Waiter, alin tadi waiter.
1: Sir, anong problema, sir?
0: Nga naman na yung burag pan-os naman siguro na yung pagkaong kay katul man kaya kong dila.
1: Pasensya lang, sir, ha? Kay why nadadala sa among trabaho, sir, nga magkalot sa dila sa customer nga nagakatul, sir?
2: Abaw! Puwerte!
3: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Kanor, dalago ning maong iring o? Sa layo arong masaag? Banak kayo?
2: Yes, darling! Dalo na nako karon na maong iring!
1: Asa nang iring? Nasaag na?
2: Pastila nang iring nga, darling. Kung wako mo sunod anang iring nga na, wako ka uli dire.

0: 구글 구글
1: 구글
2: 구글
0: 구글 more
3: zero minsan numero minsan love life ko.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. You gave love a bad name. Woo! Lucky girl! Woo! Labi ang ganda siya si Juby.
2: Ay, pareho ko may tulong sa mga chichiria, boy.
3: Eh, may ang chichiria.
2: Tara pa lang.
3: Kung mapitapoy sa tanong.
4: Ah, layo-layo pa itong resort nga itong atuan. Woo-hoo! Hawid labo na kay Bobuelo na. Woo!
3: Well, biran eh. Sundagan! Mubiltikan mo yung hidlay.
5: Uy, boy! Pag-sitbet mo na, boy!
6: Uy, sano? Pangatag po talag makaon!
2: Pasa po niya, oy!
3: Wah! Itsan ako ng pagkaon sa inyo, dawatan ng kamute!
2: Agay! Agay!
3: Wala mo na sound trip na ako nilipay mo sa biyahe kay Dagatron na ba ko? Lain mo nang kamute yan. Pura magkaototon ko. Hindi na yung makaya. Ibugnaw na nga kong singot. Pura kaototon na yun ko. Gusto, isabay na ko na inig bundak sa music. Ano yan yun? Bumundak na! Isabay na ko! At yan na! Yes! Success! Huwag sila kalata!
7: Hoy! Mga kanal!
3: Panyamay! Wala na kahirin sila!
4: O, siya manor! Nga na yung bako, ma!
7: Mga kanal! Nagtutag, mga!
8: Hoy, mga kanur!
7: Nagtutag, gawin ka luwag!
3: Panyamay! Naka-headset naman na ko! Wala na ako masabayan ng music! Dungog na ikin lang akong utot! Muli na ko! Usay nang utot! Usay pagtunis ko ah! Bastos ka tao! Pala utot, may sag-asa na lang!
6: Muli na ipagyod ka! Dungog kayo na mo!
3: Pataka mong pamasangil nga ng utot ko! Ay ko yung pasangil na eh! Mubalin ko sa front seat, may pamasangil mo ha!
4: Wow!
3: Namatawa mo sila!
6: Kalor! Nga ni Obertex ay mong lumot!
3: Pao ba? Pao na lang!
9: More music on my only radio now. More sa Gabi Express.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 na tang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Tais, maka-owns na stas.
2: Hoy! Untatay na gani ang pagbutang mo sang S sa mga ginahambal mo, ha? Tunto nga bata niya. Anong sugdaan na to?
1: Tay, inabawan nga ida, kaginyog ba nga bang ron?
3: Abaw! Puwerte!
4: More fun! More music! Side by side! Just enjoy the ride!

0: Hoy, Tod! Kausa ba ka?
1: Tabangi ko, Mang Kanol. Tabangi ko. Nandunggaban ko. Nagtulo-tulo ng dugo. Please call me a doctor. Call me a doctor!
0: Oo, Tod. Doktor ka. Doktor ka. You're a doctor.

0: about parenting testimonial.
1: Ako nga si Merly. Isa ako ka-office worker. Gusto ko lang tani i-share ang akong experience sa akong pagpamati sa MOR. Sa una bala, abi ko ginabully ako sa akong mga office mates. Na-feel ko ganyan ano, ila ko ginasuyaan na binagin ko magkanta ko bala. Nagapawala lang ko. Amag ko hindi ko na sila pagsapakon. Until one time, mapuli na ko to. Ang jeep nagapamati sa MOR. Dito ko nabatian ang programa ni Sofia. May arabi isang isa ka-caller nga. Nag-vote sa iyang favorite song. Hamal sang caller, DJ Sophie, ma-vote kuya sang Touch Me on the Floor. Tinalipay mo ko iya, kaya mo na ginakanta-kanta ko sa opisina. Hamal ko masabay-sabay, gid ko na iya. Pero hamal ni DJ Sophia, hindi na siya Touch Me on the Floor. Basi ang gusto mo i-vote is Versace on the Floor. Dito ko gibala na-realize kung nga nagatawa sila sa opisina. Kisala-sala, gali mga lyrics ko. Hindi gali sila may problema. Ako mali may problema. Sugod sa to, termino ko nagapamati para mabalaan ko mga title kung mga lyrics ang kanta. Kaya dito ko bala na-notice nga. Ang ako ng mga office mates nag-ayo na sa akon. Amo na madamo, gitna salamat sa MOR. Labi na gitna kay DJ Sophie. Tungod sa MOR, nagdamo ako ng friends. Abaw!
2: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada? Tanlog ba sa okra?
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Salamat na humanadyo kong type sa akong mga report. Kapuya ni mo sa bawang opisina, oy. Napa-uniformin ako nga. Mura man kong mamunyag, ani. Labihan kita kong ikaong gaya pwede. Kabusog yun ako. Magsakit ang akong tiyan sa kabusog. Ayun na pa. Murag magawas na yun ang daotang hangin. Success! Naka-aircon manenig among opisina. Ah, okay na. Naimyo naman ko sa baho aning akong utot.
4: By the way, Ma'am Shara, this is our new office.
5: Nice office.
4: And this is Mang Kanor, our staff. And Mang Kanor,
3: sir, gawas sa mo.
4: Mang Kanor, bakit ang sama ng amoy dito?
5: Ganito ba talaga ang amoy ng office ninyo, ha? Kung di amoy usok? Ah, ewan ko, ano ba to?
3: Pandami. Nahimahulag yun. Ay, sir, ma'am, dahil po ang may ginagawang kalsada dyan, ang manhole hindi natakpan. Kaya mabankrot dito sa office.
4: Oh! Mang Kanor, agmay naman ito na humantong kalsada dira sa office. Anong baho man yung opisina?
3: Ay, hosta sir, naiilaga. Naipatay ilaga. Muna akong ipangita. Ganiha pa kumuwi-bitawin ko nga. Ayaw sa magsulod ni ma'am.
4: Huy, Mang Kanor, piuwi na. Pakaulaw na ka sa bisita ba?
3: Walay problema. Akong pangitaon ang maong ilaga. Akong bahala, sir. Ay, silapat. Nakalusot na dyan ko. Panabay, nakautot na po ko.
2: Mang Kanor!

sit back, relax, more Sucker Free Express. I'm down for-

0: Tay, tay, tay. Karaming blasang mo na klase kay ina. Gitubloan na kami sa maayong nga pamatasan.
1: Ate, very good. Maayong ko na muna. Ate, gitubloan na ka mga kung paano magtahod sa tigulang.
0: Bawari man, malam. Nahambala na gigitubloan kami.
2: Uy, ayambot na lang. Kamang ikarun.
3: Puwerte!

0: Jubog 5 Years Old Whiskey. Ang ilim nun sa mga macho. Jubog 5 Years Old Whiskey. Marinis, masagamsaman ang sabor sang turugman sa kada lago. Tungod kay himo ini sang mga eksperto nga nagikan pa sa mga nagapanglimpyo sang imbornal sa Europa. Jubog 5 Years Old Whiskey. Sa kada dimdim, nagadasig ang paglibot sang kalibutan. Nagalinog ang utog kaunuran. Jubog 5 Years Old Whiskey. Wala sang katulad kay pwede man ini itugong agatong sa motorsiklo. Jeep, auto kag eroplano kag nagakalayo bisan indi pagsindihan. Jubog 5 Years Old Whiskey. As-as ang tutunlan at tay kag dyan pati na ang bugos mo nga kalawasan. Jubog 5 Years Old Whiskey. Don't dare taste it even if you drink moderately.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Para lamang ABC.
3: All hits one after the other. Pwedeng pwede dahil there's more sa gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta?
1: Okay ba tayo dyan, mga chong? Yung nilalambing mo muna ang nanay mo bago humingi ng pera.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hello? Kumusta naman itaw ka, babe? Gimingaw na dito ko na mo, babe. Wa pa lang kong kalugar, babe. Tagahil akong higayon. Makalugar ko at tuon di ka na sa imong boarding house. Ako'y bahala sa imong allowance. Babes, what you wearing? Nag-t-shirt lang na ika. Ako po nag-t-shirt na po ko. Usa babes, you like this? Oh, I like this kayo.
1: Hoy, kanal! Kinsa na po di mong gitawagan, ha? Nababae na po ka ba?
2: Usa na babae? Hoy, kinsa ni? Wrong number ka. Ayaw patakag istorya ni Raday. Kay wako kay lari mo. Pag-respeto. Pagbato ng respeto, day. Igawang na ko. Sa pagtanaw ni mo na ko. Mauto pa ko ni mo. Padulong pa lang mo. Kalag na ko. Ayaw ko yung ginapag-istorya. Pwede!

0: 후고!
1: 후고!
2: 후고!
3: 후고! 후고!
0: 후고! 후고!
4: 마앙항! 간얀 din ang nararamdaman ko kapag nakikita kitang masaya kasama ng iba.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Langga, langga ba? Oh, saman. Kita kaning lapis, akong balion, ha? Oh, ganun yung magibali? Ingani ang akong kinabuhi kung wala ka. Pointless.
2: Anna!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: life.
1: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: Pwede ka bakal brady para sa misis ko?
1: Po sir, pili lang. Ano nga size si misis mo?
0: Eh, no gani nga size si misis mo? Doon ko kabalwa.
1: Sir, do ano ka dako? Do ka payas?
0: Ah, hindi ah.
1: Ano sir, do apple?
0: Do hindi man.
1: Ah, do itlog sang manok?
0: Na, amo na miss, oh, oh. Do itlog sang manok. Pero fried miss, ha?
2: Abaw! Puwerte!

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Basa kung kisa, trapo kung kisa, ba-ba mo.
2: Bow! What the?

0: Kugot more!
1: Teka lang, pahinga muna tayo. Pagod na ako eh.
2: Bakit? Ako sa tingin mo hindi pa pagod? Pagod na rin ako kakamahal sa'yo.
3: Kugot more!
4: Easy as 1, 2, 3.
5: More music all night.
6: Para lamang ABC.
5: Music so right.
7: More Sagabi.
5: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Huwag mong isiping nag-iisa ka. Tandaan mo, mataba ka. Dalawa ang bilang mo.
1: Maride!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, pagpabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Limpyo?
0: Uy, darling, wala pa, magsugod pa lang ko.
1: Ah, sige, mamalingkis ako, ha?
0: Uy, Tisa, mamalingki ka, unya yung anay mong sulom.
1: Ano di ay? Unsa di ang nasa kong suot?
0: Mamalingki ka niya, bumuo kayo mong sayal. Mura na ba kang dilingpit latunog pa, ha? Klaro kang sinsilyo. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Kanor, uy, madugay na ko ba?
0: Pag-ilis lagi dito, di ko musugot mubo kayo na imong sayal, burag sayal ni Silurmon. Pag-ilis.
1: Sige, uy, mag-ilis na lang ko. Kanor, kani, okay ra ni?
0: Sus, puriyabuyag niya akong asawa. Darling, anong nagsutsut, makamubo kayo? Mamalingki lang ka, magsutsut ka mubo. Pag-ilis ito, pag-ilis. Mura na baka din sa piyot, magsikag sutsut.
1: Muka, oy! Pag-ilis na lang ko, be! Kanor! Kani! Oh,
0: darling, my goodness, darling. Anong nagsando-sando, mangka? Klaro kayo mong ilok ko. Nag-sleepless ka lang, gumro ba kayo kag-ilok na pa'y bukto ni mong ragpaa ka na ka. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Sa muka, oy! Kamu mga lalaki, dako kayo magproblema o sa isuuton sa mga babae. Di niyo gusto pirme. Kanor!
0: Yes, darling.
1: Kani, okay na ni. Tanawa, nag-t-shirt na ko, ha? Dako na kayo ng t-shirt, nagpantalo, nagpambalay na lang ko. Okay na ni.
0: Kana, darling. Kana may okay. Kinaukihan. Mas nilutaw ang imong kagwapa, darling.
1: O, sige. Mula ka na ko, ha? Kay maliit na ko. Mamalingki na ko.
0: Ah, darling, kadali lang.
1: Unsa naman, pod?
0: Ang pinakwarta, ako nalang mamalingki. Ikaw, panglimpyo din rin. Okay ba?
1: Kana!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay, di ka diri sa Subo, kini si Jackie G.
1: Tagpila din yung room.
2: Anong sinayin mo, sir? Ang special kung ordinary.
1: Ano nang diferensya sa special at ordinary, how?
2: Sir, ang special, mayara TV, mayara man masahista.
1: At yung ordinary, ha?
2: Ang ordinary, sir, ang masahista, may TV.
3: Ano? Perte.

0: two, three.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Nay!
1: Pai!
0: Nauno yan ang mga lunog mo.
1: Nakibungagan ako dyan sa luwas.
0: Isang kabungagan mo?
1: Si Kirit Bagaso siga dyan.
0: Oh, so gwapong dakuluan lawas? Masaligan ang braso?
1: So matatuon.
0: Nakibungagan ka dyan? Sa tuta nakibungagan ka?
2: Break na kaya kami ni Kenneth. Nadukob ko siya. Kayo ba niya si Bess? Kayo ba na siyang mencho? Papa! Hindi ko na higibuhan ka.
0: Tapos?
2: I can't stand him anymore. Dalo, Papa! Ayoko na. Oh my God.
0: Parehas kita. Niloko man ako saan? Parehas na sana kita, no? Niloko man ako sa ni Kenneth.
3: Grupag!
4: Si Papa, may pinagdaanan man kay Kenneth?

0: Kugot pa more.
1: Oh, isa pa. Alis na. Oh, miss. May isa pa.
2: Isa pa? Bakit? Di ka na para kontento sa akin? Sana ako na lang.
3: Who got that more?
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Para lamang ABC.
6: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Boy! Boy!
3: Mangkanor!
2: Kita ka ng talong sa tusligan? Pati ng daghanang bunga, di ba? Hala, harbisa na, kay sayang kayo. Wala magusigong pare niya, naguli sa probinsya. Munang kita nalay mo harbisa ng iyang gitanong na talong.
3: Mangkanor, basig, si makasabaan ta na ba? Nato ah!
2: Boy, daon sagog ka. Ganong makasaban, amigo kay Mr. Guiana Balaya, kumpare pag-ibig. Ako lagi manubaga na basta, kaysa naman uluro na diha, sayang kayo. Ulain pa'y mukuha, di kita nalang mo pahimulos anang iyang talong ni kumpare.
3: Mahala ka mang kanura, kung nagsuguan eh.
2: Ako lagi pasalig anak, usah, wala naman nung kaysalig sa kuha. Ay, pare! Nabot na di ka, pare?
3: Ay, kung pare-pare ha, diha.
2: Ah, pandami. Isiga ng mata sa kong pare. Pila pa niya ang aping. Nasuko na di.
3: Mangkanor! Nanong ipanguha man mo akong talong, ha? Wa man ka mananghit.
2: Ha? Unsa'y talong?
3: Unsa man ang mga talong na nasa imong lamisa? Ako aman na.
2: Uy, ganong naman imo mga talong diri, pare? Ligo na nga kong boy ba? Bawag ganin ang utlo sa imong mga talong, pre. Pwede ko'y kalibutan na na. Oh, pare, oh, pagwaan na lang yung mga talong ko. Kay allergy man kuhan eh. Pagpag kukakaunan eh. Kaligo na nga kong boy. Bawag ganin magdagmanas na ko. Madakpan lang lagi na ko na kong boy ng mga hilabot ni. At ilaw ganis ko ha ba? Nawara ko, pare.
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: ay, muta kilala. Si mo pre, man. Sa muna, kailom-ilom. Si mo pre, sabang parati si Makpute, no? Ano ang sikreto mo, pre, man?
1: Ah, pre, simple lang, pre. Huwag man na yung sikreto-sikreto. Amo lang din tabuo, ah. Bala mo sa una may lap-up ko, pre. Tiwag ko lang yung bulong. Git palapta ko na lang tutong maglikom sa bilog kong alawas. Kita mo puti-puti ko, pre. Bileb, bileb, bileb, ah. Puti-puti sa akong dokano ko, pre, no?
0: Ayabaw! Puti!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Bakal daw kaya sinduman ki Charlie Ding.
1: Awin da mama, madiklom mo mga bata, takot ako sa diklom.
0: Di ka nunoy magparhat dit. Kaiba mo ang si imong anghel.
1: E di, sila sa nasuguon mo? Para pisong asin, duwa pa kaming magatuwang. Sosyal ka ma.
2: M-O-R, my only radio. Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M-O-R.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: pag mabalyungan isa tinampo, magkiling sa wala sa tuo. Dai magtangad taan maagi bako man iroplano.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: So, Mang Kanor?
0: Pataka kag storya sa kong darling kabalo. Baka dito ko natulog sa sala gabi. Huwag kong ipadulog. Outside ako lang buko. Pero sumbong baka nga na ako yung angkas. Hindi man at sinoon.
2: Sus, Mang Kanor. Uy, balibay ba juga? Kadaganin mo ipang angkas mga jin-jin, di ba?
0: Okay na kung naglungot-lungot yung makasabihan kay Kandako. Talina ko, magsumbagay na lang siguro ta. Mas may pa.
2: Sus! Adyo ko kagita, Mang Kanor. Kaya dito katungaan ba? Dali na ka na masumbagan ng imong lawas kay lapad kayo. Musukor na ba yung kong tiguang? Wala na ba yung respeto?
0: Respeto ni pututan eh. Musukor pa na ba kong gamay to eh?
2: Oh, subaga ko. Subaga ko. Dara, o doon na kayo ko. Di ka kaabot sa kuwang Mang Kanor.
0: Di ko kaigo niya.
2: Walo uyaw eh, Mang Kanor. Hangin na yung maigo.
0: Bona timan na ni mo to. Ikaw kayo ng hangin nga di na ko makita. Ikaw pagka...
2: Kapuya, oi! Ilisin na patanong dira!
3: Ako! Putalo! Puton!
0: Hoy! Balik na rin! Hindi ko balik sa putotan eh.
4: Laginders, more sa magdaman!
5: Easy! Take it slow!
4: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy, nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na sir, ingat kayo.

chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: festival. Uragong ka sa pistahan! Permina!
1: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Buti pa ang bulaklak. Sinising hot. Ikaw.
1: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: sedap.
1: Alah.
0: Mana nak? Ikut squad ni.
2: Parang ikut semua yang pale. Oh. Malangunasan ikut semua. Kulang sa training.
0: Amo nga ni pale, sige pangunas.
2: Grabe. Ani kos ko buka narugsan. Ani kos ko, baragan mo andyan yung panama. Hindi, baragan saan dyan pag-intindi yun. Pag-paragi-agian sa na yan.
0: Kanigoan mong pale.
2: Ata na. Uto nga ni sa balay, dinlagan ko sana dito. Pagbalik ko dito, manggilan sa panama ko.
0: Ulat yan ay, pale. Oh. Unong panama ninyo?
2: Uto baga dito, inulas na balaw. Chusy man kaya yan ni si Miming. Bukan man basta-basta. Nya, kamo pale, unang panama ninyo?
0: Kuwam na to pale, crispy pata.
2: Ha?
0: Crispy pata pale.
2: Kaya mo pala. Kudawa ako, bagay do-ido. Mag-ikos-ikos ako pag crispy pata yan.
3: M-O-R, M-O-R. You're listening to M-O-R, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
6: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, Bitoy! Maray ka din bataka! Maray ka din!
3: Take a note! Unsa man?
2: Bagsak na bukas sa mat bataka! Kailain nga mat ang imong gusto! Kay kusog kay ka matulog! Hindi ka mag-study ka!
3: Unsa take a note? Dito ka madungog ba?
2: Unsa di madungog? Ingon ko, nganong nabagsak na bukas sa mat ni mo?
3: Na, take a note! Dito na ko madungog! Kambyo na tabi!
2: Sige, kambyo ta! Oya, makadungog na ka, ha? Makadungog na ka?
3: Tekanor, kuya away, makadungog na ko. Tekanor, nakitaan ko ta ka. Ninggawas ka sa kwarto ni Yaya.
2: Madamay, di ko na ikaw makadungog din na pita. Ikaw nga ni Kubitoy, okay naman ang mabagsak sa mat. Basta mag-study lang yun ka, aron ka makapasa.

0: Miss, pabaklata da bilansang. Ang uno lang, mga 2 ka kilo ah.
1: Sorry, sir ah. Wala kami gabligya lansang.
0: Ha? Huwag kang mo lansang? Anong klase pharmacy ni nga huwag ni lansang? May pagpaniraan na lang ka mo.
1: Abaw, perte.
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
5: Tayo

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: feel at home and be entertained.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Lingawa ang imo kaugalingon sa hotel nga daw imo lang pugaran.
1: Matawhay ang palibot, malimpyo kag presko tungod ini na hamtang sa tunga sang kampo sang tubo. Manami ang serbisyo kag kumpleto ang amenities.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino. May single room nga may isa ka ilitlugan.
1: May double room nga may duha ka ilitlugan sa magtimbang nga hiligdaan.
0: Kag family and suite rooms para sa mga nakapangitlog na kag gusto na lang maglumlum.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Kumpleto man sa nanari-sari nga hampang kagkalingawan.
1: Katulad sang panggingi.
0: Pula puti, ilaga nga puti, gwa sulod sa buho nga hampang.
1: Pakalay sang sigay,
0: pauwak sang hulo nga manok,
1: kagtintin bika.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino. Pangitaan nyo lang para hindi ka mo magtalang.
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Usa may mapilian di Brad? Nga, usa ra man diri kasud-an bulad naman eh.
0: Pili lang diha sa lamisa. Mukaon ba ka o dili?
2: Ana.
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Okay, dahil lang.
1: Sorry kay Mang Kanor. O kanihahin, ayaw na lang gidna ako.
0: Pusa mo na, ikatol nga gilok-gilok.
1: Ganahan ka, Ana.
0: Ganahan kay ko.
1: O, sige pa. Isa pa.
0: Katol nga gilok-gilok. Hinaya lang. Mabuhang ko ba yun?
1: Gusto ka? Isa pag yun?
0: Oh, sige, isa pa.
1: Ah, sige.
0: Dito ko kapugong gani ako gibati. Pati lamias akong paminaw. Lami yung kayo.
1: Oh, diba? Lami basta. Hinay-hinayon lang.
0: Tinusin. Kaligan ako, Yaya. Pati yung maruan yun.
1: Kanor! Hoy, Yaya! Lagong sa mga dina! Pahawa din, ha?
2: Yes, ate. Sige, magluto sa day ko. Arisa ko, Mang Kanor, ha?
1: Hoy, Kanor, nagunsa mo? Unsa to kong nadungog? Samtang na ako sa gawas? Unsa'y lami?
0: Dali, nagpaibot lang kong uban. Kay katol kayo, gilok nga katol-katol. Mautay mong nadunggan.
1: Giganahan po ka. Ganon din ako'y mo ibot. Ganon si Yaya pa man, ha, Kanor?
0: Dali, katol mag kay ko uban. Wala pa man ka mabot. Muna si Yaya akong ipaibot.
1: Ah, katol di ay ha. Mas maayo ani Kanor para di nakamagpaibot si mong uban. Ni ay Clipper. Ah, upawan ta ka. Alidre.
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: mino mo kapag paubok mo, ha? Sobra na ng gasto mo!
1: Ikaw gani, magasto man sa makeup kagadto mo sa parlor.
0: Okay lang na, iya. Kaya nagkapagwapa man ko para sa imo.
1: Ako yung ginang nagkapaubog para maging gwapa ka sa panalukan ko.
0: Abaw! Puwerte!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dikoy! Luway sa na! Tangan hindi ka magparaliboy! M-O-R! Permi na! Ready, set, more!
1: Ready, set, more! Wala na kung ibang hihilingin. Salamat sa Diyos, kayo ay kapi.

kasabay. Hindi na kameth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aki swag, aki chick, that ass too thick. Sa kapunta to the moon, road trip,

Siguraduha ang imo puturo paagi sa pag-eskwela sang husto. Magkuha sa mga kurso nga imo mapuslan sa ulihi. Mag-enroll sa Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy. Nag-a-offer kami sa mga masunod: pangtukap buli sang balde training program, dressmaking and fashion design para sa mga bayo sang manug, hair science and hair fashion para sa mga amo, cable removal para sa mga tuhod sang karbaw, house interior design para sa mga balay sang buyog kag balay sang damang. Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy. Ang eskwelahan para sa imo puturo. Magasugod ang enrollment kung mamunga na sang grapes ang puno sang kawayan.

0: Hugot pa more!
1: Titulo ka ba?
2: Hindi. Bakit?
1: Sa paningin ko kasi, pag-aari kita eh.

0: Ako gali si Freddy. Nagapasada ako sa jeep. Sa una na, same kumakig. Gamay-gamay lang gani kapag overtake sa ako. Nagalaputik na yung baba ko. Isa ako makita ko nga nagpula na ginang stoplight. Tapos nagdiretso yung isa ka driver. Bao, grabe, dahil nung buyayaw ko. Kisa, nagagawa sa baba ko mga tinaga nga. Kisa gani, gambal pa kusang. Hasta sa nga, do. Gambal, gusto ko guligod ko nga, do. Hindi naman itama. Di, para makalma lang ko, inboxan ko radyo ko. Taribingin, ara sa EBOR. Pagkapamati ko, taong tahom sa music. Nandun ko makapamati, kabala nung kakalmado, bala na yung sim mo, ha? Di sa gani, do, tikalon ako na mag-drive. Do, basta namin sa piling. Kadang importante, gidyaw, do, ay nakukabati, nga daw naghambal ko sa mga bad words. Believe di ba ko tuon sa EBOR, ha? Kapaka DJ, sabi, hindi bastos, baba, eh. Ako na daw mahuya ka nalang balawa, ikaw bala nag-gwa bala sa baba mo itong mga dinimunyo, balaw. Ako si Freddy, isa ka driver. Kahit tungod sa MOR, nami na akong pag-drive. Abaw, perte!
1: Abaw, perte!
2: Tiba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits, all hits forever.
3: Ready, set, more! Ready, set, more!
2: My only radio!

0: use dedicate in a sentence.
1: Use it!
0: Pag ginamitan mo ng glow, siguradong dedicate yan.
2: Abaw! Puwerte!

matipang manok, may itlog. Ikaw.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, murag wa mang gyud sidong chunggo?
0: Nalagi na, ayo halang.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, wa mang gyud? Wa gyud mo tubag ba?
0: Nalagi na. Kailangan na natong makuha tong akong iparip dito nga isda para maluto na ito to. Muto itong pulutan ron.
2: Mang Kanor, sarado mo ilang gate.
0: Abri na ilang gate. Dalawa, abrihan ako. Abri lang, gate.
2: Abri lagi, pero makanur, na may iro, oh. May takasulo dira.
0: Hadlok magkanang iro. Sige na, mamaak.
2: Kasi di mamaak. Mamaak lang, makanur, oh. Isukig dagway, oh. Talawa, oh. Talawa, nagturo-turo ang laway. Bahala ka, makanur, di kumsulod.
0: Sige na, sudla na lagi. Naalagi siya, di lagi na mamaak ilang iro.
2: Di lagi ko, makanur.
0: Bahala ka. Di siya mag-inom, kaya wala tayo pulutan.
2: Sigurado ka, makanur, ha? Di mo maakil ang iro, ha? Talawag, galaway-laway na, oh.
0: Ilagi. Ako pa'y kunhuni mo. Sige kung balik-balik nila ilang parchunggo. Di lagi na mamaak ang ilang iro.
2: Sige. Sudlo na lang na ako. Okay, okay. Sige, okay, okay, okay.
0: Madamay po. Parang ako kumpare.
2: Magkador, punungkan. Di mo maakil ang iro. Ipaak pa lagi ko.
0: Saan pala gijog ko? Mamaak doon lagi ng iro, anak. Kakita na ba di kang iro nga manumba? Siyempre, upaak doon na.
2: Magdaman,
0: magdaman. Tulong diri.
2: Magdaman, magdaman. Ay, kabihay, magdaman.

0: Dong, wapa ka ni batig hangos da, dong? Ha? Wala man, naglingkod naman ko diri. Amo ba? Gapon pa mangguka gadagandagan sa akong huna-huna.
1: Ay, rula. Ana.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Oh,